Kawagakunag, maging aking ako. Kawagakunag, maging aking ako.